Ama mpeniche ma nyami aduma Edefi adana ni miminda Gana ni bia Gana siya subia Titu bia ya Kusiri ni yini tino Aunsiesie ni aunidiye beti miyako so Anuna msuma kupio maimu

0: Dobro
1: mai. Ai, aí, é. Dobro mai. O pão abra.
2: Please wait.
1: Ai, ele vai tudo.
2: Your call has been.
1: Hello.
3: Hello.
1: Akram Aju.
3: Dobro mai, sabe bem.
1: Aja me pra. Yo.
3: Obit my ma be manage na baso no yin e fifi ho ba so mana mane o mana mane ye ne de e ne de e ha bi no because to be a mi bi ka kre bi u trega si si a pe obi ba ko bo ba ko so bo e ne si ani nso e hunu bi bi enye tan enti pam no twa no ni na na so mpe ko e bi o fa so a obi ma bo ene abrante ene fi ho ba so ke kem mun se matire ni ni si ni die mi die ne mum die ene ma dwene me fa mum ene ma dwene me fa
1: na aja be bra se die o sukra wo kire se on kire se o si anu no e se na oni na ni nhia enya sa aha na no no wo se si si anu o sa de asam no o de ko abrante no office wo se mabegye no bosumiansa menye medene ba e de nti na wo de ne ba me yere se woni nani nhia obetima kokasa akere adwuma mu empenifo no.
3: Oh yes, obetima ka se nipa de un se nipa kura wutimi hu obi de kro pe na wota no wutimi hu obi de kro pe na wo pe na sem.
1: Okay,
3: emi de esida e wo ho aha nti omo so ka omo so ye nipa ombeti ase e because obetima ka se oh de bia se mu de nipa besesa. But BBC nko so da ba si si mi wa si si dia mi so mi nemu na ye djuma ana wo ba no so ma ware no eni so no se se wo ke bibi wo na mi so mi hwa mitimiti ne bwa.
1: Okay,
3: na tan ko ba me sa na so ti bibi kosi a ana e bobo no so bo mo ana se me.
1: Okay, na aja me pra wonyi ni se sa se me company fo ni mo ampeni fo ko ba dwen se na brante no ko e bibi kura wo efie ho enti adwuma kware bi a betimi aja fi ni nsam ama bia brante nso aduma akobɔ na bra ɔno nso so no wɔnyɛ hwee
3: na na aduma akobɔ sɛ wɔn so tire fie hɔ nso bia na mesma wale yɛ bɔbɔ me
1: na sɛ dem na bɛ bɛyɛ aduma me me nka sɛ pɛ
3: ɛne deɛ deɛ obi yɛ bɔ ne deɛ ho ban deɛ wo ko wo deɛ na anyɛ yɛ me mpa me ho obi yɛ bɔ ne deɛ ho ban wo ba bɛ tɛ ma me deɛ bɛ sɛ ne.
1: Okay.
3: You know me dia, once we can come with you, we still require a pass over trao.
1: Okay. You're right, I see. Hello.
4: Good.
1: Adriana.
4: My dear.
1: Yeah, no, Papa, now where?
4: Uncle Paddy, I say.
1: Me, who are you, Pa? Mimi, a penny show.
4: BFM. You.
1: Adriana, it's your way.
4: And, my na kwajo asemna mo kan sa na e serious me maji che ni se o ma bonu hu mu su so o boni kuna ma ni so ni abrant na ka mpana da
1: ma onka
4: o ma onka o me se mi kunu no o ye jealous type se mi mi kuna
1: asema si
4: mo nya hene hene mo
1: asema si
4: mo de mo nim dia mo kan me ni ku ga che mi se sanka mo ex. That's a mehuna. I'm in turn is a next me. I'm better be who cry. Ain't seen no.

me ba ba bie tete fun lansama na me wadi nkomo kakra na watimi afre le bon pa mani pa mi rumi ensa na mapon ochira tienie ochira eye ya wada aka akra me ewura ya wada wa wu ti me me tu nsa afre sa time we ne bo ade enye correct wa wu ti me me tu nsa afre ochira ya wada ne abusiafo we Jumadie na mi ye dini mpaibo na ye bon program ne ye no. Mesi, we nsusu di odu ene ube unu, ebi kremu. This one too will pass. Enye si inebe ye. Ene, enu anyame fame su ye busi anfobi unwe juma. Na, ewe asin wangu, ya rehu, ye se abuwa bibe kawwa, ifi uwa untumo. Enji na mesi bompaye, Empire bomb.